ke ai au i whai kaha ki te tū i te mea he iti taku reo. He iti taku reo. E tahi taima, e tuanau, e kōrero ana, ka timata au ki te tangi, ka mea mai o ku tuakana. E hoa, kia kaha, kia kaha. Tukuna tō wairo kia rere. Ka rongo i roto iau, tēnei mea te wairo ki te arahi waka nei kōrero. Ka ringi mai te kaumātu o Kaikoe, a Arama Pau, ko Matea ia nei. Engari, roa au e nohana i te kāinga, tatātu ki te rua toru taupea. Ora kau e mahi ana, engari, i te rawa e mahi ana taku hoaranga tira, mō māua. Anyway, ringi mai te kaumātu nei ki te inu mai kia, e hoa he manuhiri e haere mana. Tai ka mea tu, ato hia, pai koe ki te haere mai ki te tautoko i au. Hei kai kōrero i runga te taumata mō te marae. Tai ka pohe he, roa au e nohoani te kāinga, roa au e rongana ki ngā kōrero o ku tuakana o te kāinga, me ngā hoa katoa. Nā ko tai ki te wā ki te tū tuatai. Tai ka mea tu au ki ai, ka haere atu. Tau taku taingātu ki te marae, kotahi, ko nā ramba, ngā wai hoki. Ka mea mai rāt, ko tai mai ngā manuhiri. Ok, ka krangahia ngā manuhiri, haumai ngā manuhiri. Nohana te rā taha, tu mai a ramba. Tahia ka puare tā mātou huihuinga i te krakia. Himene o krakia ka noho mātou. Tāia ka titiro mai ki au. Te titiro mohiana tātou katoa. O mai ngia te titiro mohiana koe i te rātou. Kono ka pēnei, ka titiro mai ki au, ka kata, ka piko anō. Nai, kona ka mohi au, ko redi au. Tāia ka whakaaru roto i au, ko tai au ki tērā reanga. Ko tai au i te mea, i tū au. I puta taku mihi, kore kihaia tangata, i kōrero kone i rongo, i tukua te waiata tautoko, nā ka puta atu mātu ki waiho ki te kai. Ko nā au e kapu tī ana, kōrero tahi ana mere hunga nei. Ka rongau i a rama i muri i au, anu, peipehi ngā hunga i taku taha, ka hei mai i taku taha, ka mea mai ki au. E bei, pēnei, o rāna o mātou e wa, e hara mai. Tatau te tangi e wa, tatau te tangi taku, hari me te koa, i roto i au. Mea tau, thank you e rama, thank you. Ka mea tau ki aia, you know, roa au e tatirana mo te rara. Ka muta au te kapu te, ka timata au ki te haere ki waho. Haere mai a rama ki taku taha, ka mea mai ki au. E babe, aha ko pai, i tū koe, nā ko timata koe. Engari e hoa, waiho ngia ngā kakarakia, mo te kai, mo te wākai. Tai au ka whakaro, e hoa, no heo e nei kōrero.

0: Mai ngā tāne whā te mau ngā ko mga muka te marae ngā puhi te whare hokianga te moana ngā puhi nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.
2: The hottest Waiata Māori from across

0: karanga-ranga maha nau mai, haere mai.
1: Tautoko. E tika ana kia nui tonu ngā whakaaro me ngā mihi ka tuku atu ki te waihingaro, ki te matua ora o ngā mea katoa, o ngā tini tuahutanga, whānui katoa o te rangi o te whenua, ngā tini taonga tuku iho mai, hei whai oranga mō mātou, mō ngā whakatukuranga katoa. Ka tuku mihi atu anō kia rātou ko whetu rangitia, hurikau atu anō kia koutu katoa e ngā reo, e ngā mana e ngā tini whanau ngā karanga maha huri noa. Kua hau tēne ko hōri hapimana, te kai tuku.